0: blamba e biam ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke mi so mongo so besoka na besoka tumutu tumo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi
1: besoka na besoka
0: ombate bane besoka.